Kamwe vraiment maman. Nakali sa koza kami nanga ya motema. Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olovinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divoxa. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Mutachaka motema, obani ko finga nga indumba. Kindumbe zali maladite, kindumbe zali pudition te. Mamu, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, na kati ya saki wana, kabambi ya liputa. Bro Satan, lokomo tokende voyage,

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi singai. Otindi mokanda na Kisasa, mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman e swingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, kuma ngai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mibale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamusaka ngai. Na mono koza ndoki. Ozai kinsekwa. Ozali munyororo. Mamu. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Ah, balo bapon gana zendumba. Na ako tambo na mwese ribala. Yangona ko pesa makansi mabe. Ezalinde yomoko mutuzana makansi mabe.

soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamu.

0: radio de Keluka à Tongombela. Motongo popoti dungo akanga lege na ngoso alimbiti gana pale mungongo iyo iyo
1: mungongo iyo mingi
0: mungongo iyo mingi pepe
1: nga na ngoso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kuingo ti mama na molenge
1: si amu mboko na nzoni dutiti sewa nga na tikodro
2: so ayeke tongo mbela ti ndokua bembia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndokua ti kwaru ti beafrika.
3: C'est plus de 40 correspondants dans tous les pays.
4: Bon Paris, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
6: Batangafo, Guy Florentin Dicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Lola, Emefa Etanaise, Radio Ndekeluka.
15: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bombari, Prudent Fugette Dangamo, Radio Ndekeluka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
18: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
19: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
12: Joli la poisson, zokwen, bongambasamba limbi, na batati bongiawe, akon bongasumwa, bagi chindele, fafadiswa, sangunangatia miti diani. Amidi Ibarala.
2: Ibarala mingi martine udi Ibarala sokuwa ikimada fonono ndeki luka. Ngoru biati bi Afrika siya tenaniye kile kira mini kapa tipika ngu patara. Na papoti ya ndo kwa suwa ikitili tangana na susi ya ikinagbitili tapepe. Ndani ya ikititena ainga akbali susi. Awa dingu buzi ya ikinga akiwaraka na yati kodo tibi Afrika. Ndani ni ikigutuma Ivaris tengamana. Binyu biya suwa ikibando na ndo tenetivu ngangwa sangunga wa yangati nguru biya. Ndo ikinasinga tibulibis masambaye.
3: Kusala sosi ngurubia ketonda niti sara na legi tipiga ngo patara na popo ti ando kwa ti leta nga na aita ti swa ke debuze swa ina te sektor privé to anti swa la inga kodro tiye ake na kilkete ando kwa to anso swa ke debuze swa sara nzene kwa me mawani ake ti so ti tena ala wara legi ti wara ye swa tene kredi ti sana kusala sala kinga mukete mingi nega kugina mbagi ti apota ando kwa dengo buze sosi a bank ti kodro tiye akumula la ye swa tene kredi tongana azo aiti debuze na kodro tiye ti sara nzene kwa nzoni et créer conditions. Ce c'est la limite. Tu m'oublies de là là. Tu tenais à la salle pour ça alors quoi inga? À quel associé ingurubia tonda tipika patara na aita tié soit que sara anzenzere ko wala que débouze pepe. Tu ne débesso ikili na timbeni kode ti sarango kusala soit unda tu tenais à bumbi aita sokwe na yati mbeni bumbi oko. Iguliti na ndoti kwale swa itaswa kwara na leki tindengo buze
2: na hati kutako dokumandati bamigi bongura hamo kunzigbatangana awa mungu wangu su alundo tisoro ala finisi ya debati yanga tala gina inga su matanga tidibango yanga tala swa bagi gimbeni biri na batati ndele na dawata kutazo swa ikibando na ndotene tindengo mbanga si afini awa mungu wangu ngana hamo kunzigbata suwa fati nani ikisara kwe tene tima ingo tiko lutani na mbigi nikasangu tikombo boy Mukhtar.
7: Aki ama kuzi bata ngana awa wangu chi a bata ota tongana ngbolo pata vasako ngana darel kuchi ungu chi ala kwe aki bale ota na uku si ala debayanga chi ala na dawachi awa dingu mbanga Jonas Dei oko chi amulenge chi kodro doke ku sarangwe na peko chi debango yanga chi ala
4: ala debayanga chi ala we aki chi ala tetene ala bo komuni aleke na legeni aleke yade vilni aleke ambiti chungu aleke aakti petit mariage à Sara Kusala Tchala na Legeni.
7: Silton Mertin Dele Ibrahim Sunusi, le Dabe Chilo Chisala Kusala Nzoni, Kozo Chitene Asorolo, le Kinandochi Dagbata Su.
20: Debayangati, non seulement Chisala Kwan na Legitinzia, mais Debangoyaka Sala Kumna Legitin, Isuma Bokotin, and Termina Makanda Chitu, Itita Civil. Akosala Naki Mingi, Natin Brambras Mandato, Peuple Muni, et Sarsanguchi, relevé à Kuta Defi, Kozo Nukumba Tenti Education. Tenti santé qui, tenti ngouai qui. N'a pas connu ma bande à développement, tel que on a été contre la canalisation, c'est le kingouali qui a urbanisation. Bati qui.
7: Adouchi le procureur qui da fangongmanga chintele, Londri merveille Diego, le kenduru qui appliqué anzia nandochi à la sosi à londochi soro à la.
21: Nayati, ndiati kodoti, ndi a keyeso, ndi a condamné. Donc, nayati kousa la tiam à merso, voilà, adjoint au merso, tongana iba que. Alandia kumba ti population wala landia nginza ti commune mais iki gonala na dewa timbanga parce que soit que kwa ti procureur de la république là mbiso mitetena là a to kwambi na ndele gemba ti kwa niso vi rassembla prévenir et puis gonala na dewa timbanga a fang manga na ndutmo
7: na pekochi de bango yanga so akichi tene ala soro mama nginza ti sarangu na kusala ti dagbata so ngasi ala ke sala kwa nzoni ti tene kodroni amai ndele kombo boy moktar da fonono onde keluka.
2: Ambina sangu nata sangu suwa iki fondasyon rani asia tonda ti rokotongo ireti ambina mulingi suwa iki tambula na beti legi gimbeni biri tonga su na batati bongi sindu kwa sa fatene tindi mizu ni rokoto ireti mulingi su kuwa sarangbangu ushu tonga su ameyako bati ambina mulingi angala kuti tambula na yandoti alege na batati bongi jana tatana guli.
22: Ako jwa tondo wa faso ungo cha melenge so wakala a umingi na mingi nye eke a yindu unga na laso ase wachale eke na hacha kpale. Mingi chala ago lako na dalikol pepe. Chi ako tazo ti fondasyon hanya ziango gen tika paso na sisi aike goda chi mulege na ala chi inga kpale so si a molenge so eke na yani na si chi mulege na ala ngalege ako chi inga yenye chala lingi chi sarateni. Esther Levy kotazo ti fondasyon hanya aike kiritene na yi.
23: Ce qui m'a particulièrement touché.
24: Beni yeso a gube chimbi aike chi so si ala ye dati tene ala fabibe chala na ii si igo dati tene inga kwa leso si mbri mbri ala eke nani na popo cha mulenge so ambeni aike a yindu ambeni akpe yanga dacha sewa chala ndati so si akpale chinzo ni duchi aike dati ala eke na bechi lege na popo cha mulenge so ambena ye chitene akiri na yanga dacha sewa chala me yako mbe tuangbala kwa na bibe chala si kusala so ike sara ake chitene imu mabako sinzo ni pikango patra limbe chiduchi na popo chala anga na sewa chala
25: jouer un rôle de médiation.
22: Na lofanga le gako bata pale so ayeke ngana mbege chi zango amulenge so na ekol. Na lo unda nazo ngana kota lo chi kodo chi ganga le gako na chi muma boko na ala na yachi kusala so le kisara.
25: Nous savons que
24: si inga so kwa leti nzoni duchi akina chambe na sewa. Akina chambe na sewa chi tene ala muma boko na nzoni duchi chamulenge chala membe ni yesu ilingi chi inga ake chi so ndo chi duchingo chi mulenge ake gina bechi lege pepe. Ala so alingi chi tene akiri na damanda ngombechi fadike mwa boko na ala chitene ala kiri na damanda ngombechi si ala limbi chitene ala jiko wala sa ambechi chitene ala gazo keke eke
25: ya construire leur avenir
22: na ikisanga pepe so laso fondation rania azia angali gako gera chimeni kusala tisarango kwa chikodro na sese na lotisa ala na sarango eso aike meni kusala so zukwa alimbi tisara
2: asango angala kuchitamuna na ndo dafonono ndeki luka na batati bosambele soa ikinati ombela poko bati awa be Afrika soa ikinamiginika ngana la susi aike batanya masia ki dimatirita la tene tisusi ambu aikite angasa mingi na beginika na sangosu yu warafatenea a yesu aiki bagigi na beginika asara bati ngwawe siyala susi ambu aikite anya matala aiki unda mungo maboko chaku tazu chikodro sangu tisharli bifiu.
26: Na ya tigbati vaka, tigbata tibu simbile awa be afrikani aike dematere tala, tene tiso ambo aike tengasa tala. Bienvenue bukosi, lo fati lo kpale so asara la songu osho na lo lingbi pepe ti diko wungo ti angasa ti lo sosi a kui.
27: Ba asara ngu osho la son aya matimisho agisa ambi pe ti diko mwen wungo tala pe. Ambo na warala wa atake gyala. Nando kwa so aya manake tamblada.
26: Samuel Satan sele kuro solo eke. Chef de groupe ti deuxième arrondissement. Biani loko lo faani eke. Oko tala so si atingbi na kpale so.
28: Biani mbe kene ati kpale so nga mbike zoso mbike bata aya ma. Sufto angasa. Bi perdre aya ma timbi uku. So ake a mamani. So a limbi fadeti tena a produire meme. Juska la so a onso a edemi na ati se wame mbi perdre ala gitona. Ati so mbike faare. Na momese le jurans. baleso aninga depuis 2021 soti fa que asara même ngu okulaso
26: okotsala so ayeke wabatango nyama afaso kpaleni ayeke mingi na ndoti konomitsala Bernard Wagale afaso ungoti anyama tsala ngana warango yitsala ayeke kirikiringo
27: kwaleso iwarna piko ti anyama so ambo atene ayeke so ungoti anyama ti akikiringo na piko na warango yisi kue akikiringo na piko ilingi ti ivoli na iso iwarna
26: lo so loyeke chef secteur ti élevage Fabien Ida Dako na lo faso na mbage ti lo nga na da miri ti busembele ala yeke leke tere tsala ti kanga lege na kpale
0: secteur élevage ti busembele na miri ti busembele aguli ti lo ti gue nduru na ala so ayeke bata ambo na ala so ayeke bata angasa ti sensibilize ala
26: awabe afrika ti ya ti gbata ni nga na awabatango nyama ni ayeke dema tere tsala so kpale ni apika be tsala ngangu mingi si ala yeke ku titene aza na sese mbeni kode ti kangango lege na kpale so na ti bata anyama tsala si atambula yamba busembele Charles Befio Radio Ndekeluka
2: na sango ti kodro wande mbinimbini na mbege ti tsada na peko ti gba ti alango tongaso ti dengo ngbanga ayeke biri si da fango ngbanga adengbanga ti ngu baleota na kutsala ti ngangu na ndö ti Martin Kumtamandi so ahinga lo na iri ti Abdoulaye Miskin ti abinga kanga ti ngu balako tongaso na ndö ti ambeni afomba ti lo ota so abaa atene ala laa si afâ zo apika zo akanga zo ayâ azo ahon na ni si asara nga li ti lo ti kubu na ngangu na azo kandaka na mbege ti awagbongo koko ti ala ala hunda titene azi maboko na ndö ti azo so na sango ti awangoro ndembo ti gere la ande mbo ti ndambo ndangia ti sulik ti nyawara so ayeke na ya ti commune ti bimbo ota si ayeke tondani na peko ti bekombi te so na ngonga ota saint esprit ayeke ta ndembo na dawa ti fc madala si kekereke fc nyawara ayeke luti na dawa ti fc foyer na ndembo ti nzangila ayeke nga ambeni andembo ni tongaso si ayeke ba gigi na mbege ti awali ayeke lango mbasambala ni si ayeke tondani kandaka na mbege ti akoli ayeke lango barako na mbasambala si ayeke ba gigi aini kue ayeke tambula na mbege ti centre martin ngoku na mbege ti awali na ngonga use ti peko ti bekombi te so horizon ayeke ta ndembo na dawa ti bimbo kandaka na mbege ti akoli ayeke andembo ota si ayeke tambula na ngonga ota na ndambo castor city ayeke ta ndembo na dawa ti warriors si na ngonga oku na ndambo galactic 8 ayeke luti na dawa ti zaras clo si ndangba ndembo ni ayeke tingbi new tech nga na tondema Martin Eudi asango ni nanga ti sango ahunja wekiri singila na sukwa duje fade kwa amani
12: singila mingi na ala ame chijani singila nga na Elize Miguel Banga kote na mungo mboko chando cha bako uti mdembe se ute keta osi chimi tere na Jean Edu Bagali na cha peko cha sango chindu kwa bada lezo
1: ala yeke gibe ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
5: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
1: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74-10-00-10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70-08-29-58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
5: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
1: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse

bora da fonda que lucra tem singila mingi na lista sangu singa na zukwe bunga singa ngoko na ndambo imamu zukwe kuyeke kipi kuda tine imuna la pekucha mbiti matanga tidungo chala David Bema na bakucha kusalani ala remi Dieu merci Goga DMG kite ndongo ndala tu sikabela kusala tieti la poso tila ngola su lango kuchinza timuvuka ngusa kiuse balusi na nuni

nagbetsile ti ya mbi ti matanga ti dungo na awunzia oye mamozoko yeke na yeke kozo tene guda e siani na ngbonga usana ti andora sango na peko ni guda ti mu na na peko ti atokua ofio lo mide eputa.

0: Botongo popoti dungo akanga lege na ngoso alimbi tigana pale mungongo iyo iyo
1: mungongo iyo mingi
0: mungongo iyo mingi pepe
1: na ngoso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kwingo ti mama na mulenge
1: si amu mboko na nzuni dutiti sewa nga na tikoto
2: so ayeke tongo mbela ti ndokua biombia so ayeke ba tënë ti seni maboko na maboko na ndokua ti kuaru ti Beafrika.
3: Wa Beafrika ti koli na ti wali mbeni kobela so adiri ni Ebola awara ni na to ti kodro sese ti Congo dipanda nga na Uganda
4: akodro so kue angu akodro so alimbi ti wakobela so lege oko tongana kodro sese ti Beafrika ata so ale ti wakobela ti Ebola na ti kodro ni pepe
3: ti bata wa Beafrika na tere ti sioni kobela so ndokua gbiano bia so aba tënë ti seni ahunda na zo kue ti bata le ti longa nganga
4: ti bata tere ti mo ti bata asewa ti mo alingbi mo ba gere ti angobo so sukula na maboko ti mo na nzoni ngbunga na savon fani gbani na ya ti lango oko oko
3: ngba yongoro na mbeni zo so asara kobela ti chauffengo tere lode wala si mene asigi na tere ti lo
4: nduyama so alondo ti kui na ya ti ngunda pepe kue loro hio na dalanga so yeke nduru na tere ti mo tongana mo ba so mo wakobela ti chauffengo tere
3: tongana mo ba mbeni zo so si asara kobela ti chauffengo tere wala mene asigi na tere ti lo gue hio na mbeni danganga so yeke nduru na mo ti tene wala mo iri numero vert 1212 so ayeke sara kusala laa na bi senge
4: ikue izile ti nganganga ikue ikanga lege na Ebola
3: so ayeke tongo mbela ti ndokua gbiano bia so aba tënë ti seni nga na wabe Afrika nga na zo so amû maboko na lo

singa de la terre 11 wa singila mingi na suka ngatima da fonde ke luka gina tipeze munga ushu munga ushu nga usekilimbi imamozu kwe kikuzu tena iwa katerenda lita tongo mbila na pekoni iwa katerenda onji avila bisayo ndale tando wa sangu gina tipeze munga ushu.

0: Loteneri lo Geneviève na mbagi tungu fara ibara ma Geneviève.
1: Merci.
0: Tunga na nyina mbagika.
1: Nene singa ingba postera.
0: Alangwa kusala.
1: Ingba kusala.
0: Alangwa sa kusaga ya kula posto ni wala kyoge.
1: Ha?
0: Na posto ta nege ala oko wala ke usi wota.
1: Oui, use ako na kutala ako na lakwi.
0: D'accord, alangwa kusala da gazia là-bas.
1: Agati
0: la cuya. Agati la cuya, wala
1: mukwa
0: wa. Jusqu'à nganda cuya.
1: Jusqu'à nganda cuya.
0: Vraiment. Bon, à la baramina si wama.
1: Eh, iti baram ningeti ni na boa.
0: Oui.
1: Ni baga ya ya ni na mbegete ka dis dis ne.
0: Ah.
1: Ni baga ningeti ni na sibit ilo shimen.
0: Oui.
1: Iti na atatu ni so kwa na sibit ni baga la iti na la kana di disinga.
0: Da fond de kiluka tenela sa kusati la pini nzonyo.
1: Merci.
0: Singila.

0: wa B Africa tongombela so akenda litiala sarangoli soroti kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala mulenge sarangoli soroti kubuna ngangu alimti sinazukwe danila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe konjenu kwe si lango ota alingbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe dalichala ando kusala chie akisara kwa lakola kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidua molingida na yati davaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasava na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko tibekombite ngana laposo titondani na munga mbasava na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingwi tipika singa nando chizoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu akisenge nga afapeko chilitizo pepe yeke ge chunu maboko na ala
1: Angi wa Bi Afrika tikuli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose seti Congo dipanda ngana Uganda
2: akondoso kwa angura koloso alimbi tiwa kobela so liyoko tongana kolosi ti Bi Afrika ataso ale tiwa kobela ti ebola na ti kodori pepe
1: ti bata wa Bi Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a unda na zukwe ti bata leti longanganga
2: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mopa gireta ngoboso sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
1: mba yongoro na benizo swa sa akobe la ti shofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
2: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngonda pepe kweloro iyo na danganga soke nduru na tere timo tongana moba somo wa akobe la ti shofengo tere
1: tongana moba menizo swa sa sa akobe la ti shofengo tere wala meni asigi na tere chilo go iyo na meni danganga soke nduru na mo ti tene wala mo ire numero ver 12-12 so aike sa akusala lana bi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na ebola.
1: Swa ikitongo mbe latindo kwa gbena kwa sabate enti se ninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.

0: Mpayi ndali tiazukwe wala tere ndali tiazukwe kwa singa ti dafono nonde kiluka na lego ti wamba itiala jerve la koso la soe kire wara tere ti ma mbenifini mpayi tongana somi ketini kalakwe aike ayisu abagigi na ango iso tongo ndani adula ni da pepe si kongo ndani aike du ande da pepe dunia ake unzi pepe si tongana dunia ake mba tene ake mba atuli ake duda ala leke tere tiala nsoni la so eke mampa iso afa ndani nyesi mbo na zo asara kota songo ndani nyesi mbo na zo aga kota ndeko aye kweso eke ba ndani aike da ala leke tere tiala ala zibe tiala si limbiti ma mba iso
1: mba ye mba ye miso roi ye Lisa Roy.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Don't answer me, Tene. Nam Benin Koiso Aninka. Azo na nyama kiduti nando oko. Ala inga azo. Ala ke fa nyama ala ke te. Si Tene ala wahanga nguti ya Sara na gigitala. Andaka Yesu azo ke Sara akiti becha nyama la pepe. Ake soa nyama mingi. Si nambeni la Mbeni zoolo galo gwe, ti sukula ngumo, iti batonga so, ngunde ya sigi na tungu ka wong. Aga muzo so, lopulo, lopete, luna yanga, tulo zona ke demat, ay, zambima, zambima, zalaga, mwati baso, oh, mbeni dodoro, aga silu, kati nyongulu galo balo, engi alo tena, zo, mwate mwaka ngangu mingya, mwala ngunde mwa, sape, ngunde, zalo ape, telo mo menelo balo lalo kusara kuku lako lako siya kubumbi na si watu niya kufami kwa mo zalo ape moeti baton so vongba vongba lende kaga na pembe tulu sulu kalu silu baton sulu tele sonye la ngunde zola mbulu so zola oh zalo ape mita moso mo zalo pepe mo fagilo mo telu ta mo yemi nga mo mi ke mo mo kona mo tembe bolo na pe mi so mo zalo pe mi te na mo so mo zalo pepe mo ti ba ton so uga alondo ka ka lu ko lu ka ti yo ngulu ti na ndulu ta ha ne la do do na bomba to la tembe zola mo ba so zola singunde bu na yanga tu lu ka lu ba si ani ngulu ba ti gibe lu si ani tena lo te fo lo fagilo mo te ni ti mo nya de ugatena oh ngundi simjibeti mugumbati zo zo kwa tulu gifango izarwa kukuda jingonda kirkri difaisi mugulo laso mo motizalo falo fagilo midelo mo falo matibaso dembe kwe alundu kaga tege gati nyongu lo tina dole tera sonya la ton susu amba la tera hey mo banima ake zola si ngundia mula osa si kwe itena na ngundi itena ya lingi ufagi lolo telu matizu ake sarambana na imingi oh matibaso oh mbo alundu kalu gambo kwa tigati nyongu mbo kasisu mbo te oh sonye atene kanjira mombaso zola zingunde mulu gunde ti falo si lo batunda isi tenisi tene lo fagi lulu telo lo men lo matizo ke saka mpana na imingi mbo abato sa tena ah meni ki sa 20 tene ni zizo na ti kpali so mo iti baso mbo anga tina kialo e kia kibibibi yasa na tene tenzi la muna mungia to lute ala kwa la ingia risi ingia ala ingia mbo a ingia kwilo tina sisi mba tanga tanya mo kwa tina sisi na kia ala ingia mi mungia tene me tenzi la sara ki ingia to zozo mbo a tena ay gunde ta tene riso te wo mani mbo kwa tena kintena mungia ingia ma mungia tena ni zizi angati ni je ingia tozo ho zwa sigina te angatu la zwa ngwa kweloro agwa akona ya chimini keke luduti ka na lizi keke ni mochi baso ngundi ya sango ntolu kira di ngulu pika tamba tula tanga tanya manu kwa teme mbo mbo kuzuti mpana masato songba chene zwa ngwa tena mbo kweyo na kodo mugumo ila se watini motene alaga mwiti bando amena nyama nati bigileta ntutu wombo watina loro alu kwe nukuna kodro nukulo ila zulute alaga yudo sape ngunde ina amena nyama so akifaita sana azwe lundu kana likongo kokora alaga alatisi suwa nta anyama nyama gutala alakwe kwawe sizo azu amba mumbo analachira kwa tote mosato sawo mungu mana chungunda dutingo chumuna amba chumwande akenzo ni pepe nila sizo amumbo asigi na lo na lete kodro sila ba mbo na zu akiduti lakwe nando wako ambi na zu na mbo tala kilangu na yati dako na kilangu na yati mbakba oko
1: mbaye
2: yeah.
1: Mbaye
2: yeah.
1: Lisoroi
2: yeah.
1: Lisa Roy. Yeah.
0: Nila na baji kwe na ndoti dunia sonda nyake tato mbami na zu ala yetere mingi ala kisara sumo mingi anda mbini yela apumbiala nila aita na yati gigitie egila kwa iti saranzoni na ambatie tonga susi kambati sungu na poputie akwimba so tulita kutakala ala mani nzoni si gigitiala limbiti guwayo ala mwanzoni Padeke wakatere na yenga tipeko kima mbeni finimbayi.

0: Moko kaki na asi wakuti pisa de na ti bongombe na la gisanga pe asi wati bangbachi ti ziani ti bongi mana si rafai asa sala to kwansi ki singla na si wana zusam na lani maboko la si matanga ti lungo kwa ti baba sala kuya sa ita sala pakara mupengi a dieu doni le walani kwa matanga na tamla zoni singla na zoso ailani ndoruna la danza pa batisti dombia na kilomètre 5 ala si vakati petene na mina tanga ti ando kwe to kasi singla so aguna magichala. Ale mada flan de kiloka ase wa mbako la wan na bongige hati saka toka soji binamete itana si wakwe sosi ya inga la tensi kuwa ti si wachala mangao orlisa lo wakwa na lango okwa chini zesu ikida na tanganga kumyotar si bongi na poko chini doko kobe la siya kiluandi na mardiso ike lango miyambiti zesu plasu kwa na kina bimbo na rucha mamero ya rucha surti bimbo so na lingo na mamadou si atene entre mamadou si atene nzoni besa zoswa mafa da binamete itana si wa soto kwa ni agunamba gichala toka kina yerati a si wa gonide na gota si bongi ge na amengeti si wa ni kwe la si sa toka soji fatene so kwa ti mama sala ya sala ya paka rama gire tuzu lo rakwa na lapo binabikwa otaso alango useti nze sui ki danango ngabalako chinda pre na proshin do kubela toka ni aba a se wa sala kwe toka na papa sala punza pa Felix na vakati ngongone na bongigi Ndire Mba Pierre na village karama na bagi chali ndao ndakwanga Jean na village Tagbali na bagi chali ndao nzapa yoro na ase wakoti ndakwanga na village Gofu na bagi chali ndao pasi kwanya kinanga dati mwengi kloti wali goni de Jean na vakati da mala son logement na vakati da Mbosko matanga sungo kwanya itamani na laposo ati ni matanga silungo kwani atambula na laposo don lasula laposo si lasula matanga silungo kwani la alifa disi bagigi mea bagigi la so pa kiri na lundi so egia la ngombra mbati de suike da sula agutulu kwani doki kreke la kota veini la de olalu zonebe sa zosama abina meche itanasi wa soto kwa nangu na mbagi chala iguna toka chala nengbi ilu chige tanga nangu mango ibugi ya chala ngu nga lembi tene yonamina kapa atanga chato kwa chala fadala makeke na yati ya tansa kusala ngbi pokozi bi kompete jusqu'à la cui et mon masoko yote rekete amina mutuka kusasa ga awa we sifati inale ke kambiande
1: radio de kiluka atufade apeko tia tokwati.

0: ngege si agarati ge mingini akewara a kubecha kasa alecha ko bendende na tapandichi garati combatant ti gumuna tangani me tonga nguza pana pika tonso azunya kimbakika ti talakani ya kubecha kasa na kisiki ki pepe don ala baso ekina pali na ndochi kono mishikodro
1: na yacha kabisa susi ala warana yangati ya bacha mulingiti ko roso kana mbigika ala ba so wala si a ndubetela
0: tenesu mingi ekina yangata zusu ku akina baika kigi iye ti tene alikeli gichini wala akikete molenge akimasika akimbako akikuta zulamo warazukwa tene ikunda na nguru biachi tene alikeli giti i na bangundu chala asa kusana mbachili cha akapepe e tonga na mozomo simo balegini akimawala kibumo paske a mulegi na zuchi tene zwa onyamba pepe asa asi a laswa kikpena puwa tene anikiwara asongo chaya cha tere tene chisu a duwa onduni angun a luchina ya cha duni mopeti on mopti na yengi tonso legina facilité carrément tu t'es azona tambula zona pe donc mingi tazo soka kikugiti na akota zo sikodro avec yanalan
1: amila mulingi sikodro so si ake langu na pikoti bagbati la para bangi poko ake tarati tene alekere pikoti amini a legini tapanditi masika so si ake iringu na yati duzo si ake na ndoti legini amarati a ngobotonga so ake bagigi mingi na mbigika
0: tete na jildas ake bagigi na pikoti tere tongo na singuza panga ake pika na pikoti tere masika so iwa luna yati vungango sango so ake Jean Crepin iwa loge na mbageti tourno la beni bachoni akinga na dawa na mbageti croisement lambi donc ala ke leketere cha to soto linguza pa apika ngangwawe ala sigi e na mbage kaso mona bezoji tene linguza pa apika kuta silege na gakiki pepe me akigi kete nguza pa lati awe yacha du kwa gingu epi azo ake tambula yamba pepe donc tonguza pana apika tonso we ala sigi na kite abidonso ala kina ndoshile genia ke kwakani akitongu na kituku azo soki onsi akinga na zoni be akim muna la kite angeza sosi ya mule gina chitene ala wanga na kite yingu ala nyon wala si ala voname na kite ayi sosi ya kitene si ala zina ndo chile gini
1: mkunziti vaka sosi la tingi terena lo afatene nitombi lakba tene si leke rengo legi su sosi fatene abango ndo chamule ngiti kodoka kuta si kodotuno pikona ala we
0: aike bungo lichala soa kinambaye kala tongana ala ma mkunziti vaka nilu tene nitombi lakba nitombi lakba ninopo nina nkangwape nikitetene batene akutazwa kili mani ya pesu bacha zonika abatene ngurubia ainga ke awa befuka kinambai kapepe aya kitala awa befuka pepe azagala tozo zokoko asagi ngangutite na ile duchinzoni anguso ifaso akiga usina kubila nducha zoso kika akubila cha palu naye parce que ngunya luti angungu kwa ke luchandoni e akiteazoni donc na bango ducha la ngurubia kisa yako tencha na pepe me ala ala kintu na mangwa la chitene aya wani atonda cha kusala chile kiangolege sito na sileta akina nginza chitene lotonda cha kusala chinde mbiso pepe aya kina besoin cha pel a kang ga abuwe chitene ama sikani wani atonda chamina kusala kujonisi akuta kusala nyaga
1: na bango ndo chala na ndo zilo ndo nambiki ka ala ba nginasi lasu alimbiti tansara iyo tikai pono cha mulingi tiko rosu si ake na piko tiko bati la para bongi poko
0: kujoni na akuta kusala sosi ndo kwa chi ONM wala la soke saa kusala chile gi alimu chitene atondani na akuta kusala sosi alimu chitene wa pialoni akenzoni agu makanto chile gini akpakan chitene legini agalis azala terida eso akimwande lege na wabafka chitene ala tambula yamba ala kusala kusala chala si zuoko alimu chitene lubate rachulo so azani na pekwape tene chiso wabe afrika chikutani akidasi chikitene akidapepe e alimu zukwe adushinzo nene ya chikodro chulo mgueniso wa munga pasa na chitene itombe la mingi na akota azo chikodro tonga na si azo chikodro na kidema na ala akenzoni ala bile na ndochala
1: singila mingi na ala Astrid de Bonheur kulingi nalti asango ya tia sangoso
0: ikiyo singila na ala Gildas na biza
1: baleti tambulangoni na nduti lege baleti ekonomi inga na iso si aba teneti seni amulingeti kodo susi ya kina mbigeti community bimbo ngana ti bigwa angwala kwa ti kumungo maboko ti akuta sikodro ti sara si tala lingi tene aga nzuni inga kwe ikebe mendo na piko ti asango so ti ba tongwana insi ya ini ake tambula akuta sango ti ti lasu akondani ya wae kiri singila mingi na urense jiska rangombe so amuli maboko na nduti amashini etene nga singila mingi na la susi ya idati tene amafade akuta asango so ikisimbi terena inga ti piko ndali ti mini fini kwa singa alam ba nzuri.